Amri jamil jalla an mithali ya mi an bi an salli ala nabiyina muhammadin babin ala ilayka minni.

0: Serigne Touba neena sa yo nekké ci bir mbolo na ngay sammu bu baax te neewal say wax te and ak dal so bëggé ndirign.
1: Touba Mondou bi duna wërngël këpp.

niko l'islam beugé ci djuba dara wax né bur wacc sharia mukk lepp loy def na teggu ci kaw sharia moy boy jaay ak jeun nañ ko def niko niko l'islam diglé buñi waxale lepp loy def ci mbiri aduna yi ba ci wut soxna yépp na teggu ci niko l'islam beugé rek kon lolu moy gattal gi ngir baña guddal ak and likoy rafetal moy ñepp bokku ben pass pass bëggante te yalla kesse kesse tax lo xam ci lu rafet ci sa mbokk nga diko wax te yalla tax lo mëna jappalé sa mbokk julit nga diko def te yalla tax ku jubadi itam lo mën ci leebiré ko te yalla tax nga diko def té moytu jëwënté ak wax sikki kenen ak jublo yak kenen kon lolu moy gattalu waxtan wi donc ci jéglu bu baaxa baax bëggu nañ mu gëna guddu yalla yalla defal dégg ak top dinaay wax sax ni li gattal lepp nak moy xaxa ba bëgg sëriñ bi nga nam ko ci xaxal nit ki bu bëggé sëriñ tuwa bëgg wër nga xamné dara ay aduna taxul mu japp sëriñ bi lu melni jëmm sëriñ tuwa ja rek tax koku dana japp mbolo murid yep ngir jëm Seydou Touba su beddi kenn té day japp né ñepp ginaaw ñoo Seydou Touba la ñi tuddu Seydou Touba dana leen japp ngir jëm Seydou bi rek té du ci xol dara du ci xébat dara kon namu bëgg sëriñ bi ci suñu xol xaxa ba téxalé ko ak bëgg leneen nak ndax nit ki lélé mu japp né Seydou Touba la bëgg fekk bopam la bëgg yalla yalla mussal nak ci lool.

seen boog taalo bi ñu wax sëñ Ibrahima Sow dëkk parcelle Thiès moo amoon yéene barkeel si xas di di nga def ardi sa jaarumbaak di ñaan saa bu dolli ay leeram barke woon tuba bisimilah.

temps là en Europe. Bokum ñu laaj planning familial yi jigéen ñi def neena ngir bañ am doom di atteindre l'islam. Waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala darura dagan nañ ki def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am juróom jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa lor borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la dañ naa faju. Am maa def ko rek ngir bañ say doom bari sinon ak julit war ko def ndax bokk ci jubluy l'islam jur ay doom yu bari. Yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen juy jur doom yu bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëpplanteeg xel yi. Kon daa bokk ci jubluy l'islam jigéen ji am ay doom yu bari bu ko yàlla namee lu dul nag lor fekk ko ci bu fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér yaram moom ndax néew kàttanam wala mu jeexital daal ci wér yaram ba ba kanam man caa des wala mu ñàkk ca cër su boobaa sañ na ko soreele sañ na koo dagg sax nag bu gisee ne bu amatee doom loro ba kanam man na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la. Waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgganut ci ab jullit da ko def ngir bañ am doom ndax ci jubluy lislaam dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi dam ay doom ci la bokk wallahu taala alam. Mbokk muy laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteel jàng aw saar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saar yu loolu jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg bàmmuwaat ko féegaru kooku bu rukkoowati defu ko nag dañuy jàpp ne sunna jàng saar yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw fatiha lañ wax waa day sujjot waaye féegaru koogul rek dañuy bëgg mu baamu ko fekkee daa njëkk jàng saar yi door a jàng fatiha bu fatiha ji jeexee na baamuwaat saar yi door ko mu laajit ne daa dégg lu mos a wax ne yii naaw yëpp laam nañ mu ne ndax tan ci la bokk waaw ci masabu yow malik yii naaw yëpp laam lenn lañ ci fettee mooy njugub moom dañ koo sig waaye lu dul njugub rek yii naaw yëpp dagal nañu lekk buñ leen rendee wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sikk su ca nekk ndax sañ naa dem ca koy jënd leeral ko loolu waaw ci lislaam dañuy wax ne ak diinu an nasiha loolu yéen doon salaam moo ko wax diine ak laab biir la daa wala sell ci biir lillahi la waxoon wali kitaabihi wali rasulihi wali aimati lmuslimina wa ammatihim bokk na ci laa biir ci sa mbokkum julli nag ñii di ko nax nga dimbale ko ba mucc ca naxee dinaa ragalul yàlla ndax kuy jaay am njaay bu ci ayib nekkee da ko war a wax kon nëbb ayib bi munkar la te taxyirul munkar nag dañ koo sàkku ci kenn ku ne ci kem kàttanam kon bu ko leeree ne loola du jur ayibu yées la muy bañal waaja su boobaa war na ko ca laa biire wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee ne daa gis buñ jullee tim ba nappi ne nit ñi bu ñuy naafile dañuy dandu tuuti door a julli door a naafile yi ñuy def ginnaaw timis muy laaj dandu googu luy atteel waaw dandu googu ñuy def de ginnaaw julli farata lu ñu sopp la dañuy bëgg fi nga doon jullee farata booy naafile nga bañ faa naafila maanaam nga dandu tuuti wala nga wax waaw daal tàggale farata ji ak naafile ji nga tàggalee ko ay wax wala tuxu la jëgën sax nag mooy nga tuxu ba ci sa kër naafile moom nga defee ko sa kër moo gën kon julli farata ci jàkka ji dem ba ci sa kër nga door naafile mooy li gën waaye sañ sa ko dafa ci biir jàkka ji nag waaye boobaa na li gën mooy nga dandu ci beneen barab def ko ko bu bokkut ak bi nga doon jullee farata ji baa bokk boo sëlmalee ci farata ji nga wax door a jubaat taamuñ daal nga julli farata ba sëlmal barab bi nga doon jullee farata nga taxaw fa di naafila te tàggale woo ko ci benn ci ñaar yi mooy waxoo fi tuxu woo dem fa bokk na ci li tax ñu xekk mooy tuxu gi barab yi ngay sujjat bare ndax barab boo jaamu yàlla bu nekk da lay seere boo lëggéey moom xeex bokk na ci li ñu wax it xàjjale farata ak naafila nga xam ne ñoo xam ne julli yi bokkuñu wallahu taala alam. Mbokk mi laaj ko xam ne dina da ko jàpp ndax sañ naa dem ci ay xàmm di fa sàngu ngir wér yonente bi di salallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen saafara.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكري تري رجل خسيد أونلاين dëgg suñu ñu ñëw ñoon seen émission bi ñi tuddé min xabil abidin ila al janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche bi nekk bu ñenti waxtu yété ci Sénégal ndokal leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan xana di leen jéggulu miraral suma miraral suma miraral ndax xam ngeen ni koor ba tay émission bi amul wolof jaay nak day wax ni yok ciéré yok ñeex ni ko wala dara lu ñak jot rek ité yu tégalo yu taxaw nga xamni ité gi nopi rek amna jeneen bi taxaw jo xamni irsha la lolu moko sabab té yu ci bari di dajé bis bi nga xamni té la émission bi di am muy bisu dimanche ñam leen koy jéggelu bu baax di leen ndokkel jot nañu réaction yépp waye loolu dong moko sabab du leneen lulu rek ñak jot loolu nak ñi wax suñu borom rek niko alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat mbokk mi leen nekkal ci technique bi moy serigne Modou Mbaye Thiam yobowa wa nasara ñu ndokkel ko momit ñaanal ko sakku ci mom ñaan té diko ñaan mu jéggel mu rek xam ni ñu ko waxé légui wala fu jaay néna ku yok ci ray yok ñeex ñu melni xam ngeen ni émission bi li ngeen baaxo and ak mom moy émission la bo xam ni day faral di top waaxi ay moy actualité yi wala nga ni xew xew yi jamono bi ñu tollu ñi ngi tollu ci jamono yi ñi tuddé ak makka mu nek ben ponk ci l'islam juroomelu ponk ci l'islam ak makka di farata ni julli nek farata ni koor nek farata ni tuddu baati sédé yi nek farata non la ak makka nekke farata waye manistataha ilayhi sabila kiko man teben yon rek lañ ko ko sant mbolam tabaraku taala fu bind adina bi bind jamono dal dikoy def fukki wer ak ñaar 12 mois waxna ko ci alquran sax neena inna iddat ash-shuhuri inda allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun urum zalika ad-dinul qayyim min yalla binu binde adina bi samaani girom yar ak sufi girom yar min yalla dañu decider def atmi muy fukki wer ak yar kérok bama bindé asaman ak souf ak tay ak ñu musta wessu fukki wer ak yar musuko upp musuko manki fasun borom tabarak wa taala rabbi situwe jalla sun borom amul wer amul at amul bis fasun borom tabarak wa taala way ko min doom adama dañu wara bind ci kaw souf té wara isaab suñu dundu mootal ñu ay wër yo xamni ci lañuy xamé suñu jaamu yalla mu daldi bind adina bi def ko fukki wër ak yar mu ni ci fukki wër ak yar yi amna ci yenti wër yo xamni nak wër la yo xamni dañ ko wor mal ba dulit bëggum yalla sax waru ca xex wuri ci akhulo gil bëggum yalla
wuru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lenn lu rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi li ñi bëgg bëgg xex li ñi mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru li ñi arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñenti wer yoyu nak ci la wéru ak nek moy sul hijja wéru ak ci ñenti wer yoyu ci la nek muy wéru tabaski ajj makka bu neexon suñ borom ni nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakk te mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julli juroom mu neexon suñ borom non lay def ajj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dig ajj ak makka goge ni ajj kat ay tabax la ak xeer ak suuf ak sima ñu def fa benn ni ñew diko wër kon mu neexon suñ borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu melni makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wëré nangam yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu benn milier rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëkka tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi makkata wala bok lillasi bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxon waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ngir benum neeg bima jëk tek ci kaw suuf ngir santana ñu jaamu ma ca tamuy neeg bo xamni day orienté nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doom adamay lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama lool moy neeg ba ca makkatul mukarrama al makka al mukarrama sun borom rëdd ko lu jitu sunu maam ibrahim ali salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaarale ci lamine mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon bu ñu wax tufan bi mu ñëwé écarté manam écarasé ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dékki waat mu yabal jibril ali salatu wassalam mu won sayidina ibrahim ali salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkon jibril wud daldi wud redd ko akum lafam won ko ibrahim ali salatu wassalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sunu borom daldi wote ak ci ndigalal sunu borom borom neena ci ali ibrahim al hajj ashurun ma'lumatun فمن فرض فيهن العج فلا رفث ولا فسوخ ولا جدال في العج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتصوروا فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول سخ بقرة لك ما مسور في البقرة ما مسور في البقرة سن برام دفني رب ستو جل أجمك أي وير لا ينخم وير لا ينخم أسفر المعلومات mu ni kep ko xamni yalla dogal na condition yi dajé ci yow man farada fi innal hajja fala rafasa wala fusuha wala jidala fil hajj ku yalla dogal condition yi dajé ci yow ba nga wara dem naka jek lu neccodiku mom lu neccodiku yalla bañ nako mu ni way nak rawati ni yow mi nga xamni wéré ak makk yi nga xamni luñu xam la ci moy la tambalé ca wéru sawal xeyna wax ko ci kanam muni bo ci yeggé ba ak
mak war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusukh la wala gidal la nga moy ci liko ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adinay bax ndax terme yoy jigen goor ko daan wax jigen ci ba adinay bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor du koy wax morom gooram yalna de goor gogou yalna de goor bi wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni buma ko deg bu ngeen di aj makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ni sa xarisa man na jox kenn ku ni sa xarisa man na yengu li tax ku ni soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci aj ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu boof la ci seen biiri xol nebbutu na ngeen ci dañ ba set ci wetch wala jidala lepp luy xéetu wérante lepp luy xéetu wérante muni raxasu len ci ba set yeen ñaar yeena bokk neek bu ngeen dal yeena bokk neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokkale wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituel am ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen te yegge ba nek ci ak ñu boole len am nek rik way waxtaan wa bu mu doon samba ton demba fal diw samba fo li diw buru won ak demba samba du fal muni bu mu fa jibbe wala jidala fexé len ba lolou bu mu fa jib muy ne ngeen fexé ba bu len fa wax mukk waxtanu mor xudja mo wor yibra digel lo mor xudja da wor yibra digel lo ndax buru won ak yibra digel lo mor xudja du falu muni bu mu fa jib wala jidala kon aju len ket nekku len ci ak kan yene nga ci politique ba legui yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lolo na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayiko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusukha bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla dem ba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusukha yalla ni ya bon ñew ba makka ñaanolo nit lu bon mun ya bon wala fusukh de gina mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yal na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fateliko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam juné moy dakk tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxagul lim wax ci mom man len nak du batin du dara du wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na waliwu senegal te waliwu senegal ku len liggey yalla teral waliwu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal waliwu senegal yi liñ dacc ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wenn waliwu ko maja massa dacc ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batin du tous dama gis ni waliwu senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mané nak waliw senegal kuko liggeyal yalla téral la lolou mënta ñak yalla xam nako bu mu ci waliw senegal yi la ko ci sonnal fexé bu bëtam wéx wallahi sa bëndu tu xonk waliw yi wa senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba bëttu waliw kenn ci ñom nga wéxal bëttam fekk bëttam da xonkon yow sa bëtt dootu xonkon li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku won ni len subam gune moy dakk tayam ba kéro muy faatu subam gune moy dakk tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko batay
yalla tax ma diko wax Macky Sall subham gi ni moy dak tayam mu yow mi dem ba mak amo len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da war diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala gidal fi al hajj même bu ngeen bokut leader spirituel bu len fa nek nan tariikha bi mo gën tariikha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala jidal fi al hajj même bu ngeen bokut leader leader temporel kenn ku nek dencel sa leader temporel ci sa poste ba aji ba ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuux lolu jëfi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aj makka waru ko def jëfi chay say la lolu jëfi say say la wala fusuux wala jidal fi al-hajj man farada fa inna al-hajj mun fala rafasa wala fusuq kon aj makka bu condition yi revenire ba dajje ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tegal moy ba ci jek lepp luy xet rafas na nga ci deñ ba segg moy ay terme yo xamni day yëngal xarisa digënté nit ak muy jëflantel baad yu nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu nu ko fexé deñ ci tek ko fulé waranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen défé loolu nak ba nopi moy fexé nga ba deñ ci rafas deñ ci fusuux deñ ci jidal légui nak sun borom néna wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis nako xamna ko bindal na lako dencal na lako lo fi defal ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne motax mu ni wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci addi dimbele sen morom mo tane moy da ngeen and ba yag nga gis ni khalis matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ñi dañ daan wax naan makka mom ku say real jeex say re jeex wa makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal ci di lek di naan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jënd ba ñu jëndal lu bu doon touba mom man nga magal ci ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax dila sol lek bi waye makka mom ha lo lek ya ko jënd ba ñu jëndal lako makka mom lo fa lek ya ko jënd ba ñu jëndal sun borom lu ngeen defaat ci lu bax rek man yalla gis nako xamna ko te moy partager tahawun ala albirri wa taqwa lo fa man bu la yalla dinki wursak liko alaji jili mbay dan defe bu la yalla dinki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay katan ndax ñom biof rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yaronu sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag muni sun borom neena yawmul khiyam dana tiye ab jamam ni ci ay wagam han ya fulan muni labbayka ya rabbi muni wa yaw man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni yaay allah wahid yow noy febaré mune xana xamoko ñi wax mor xujja mune akay mune febaron na yeg nga ko seti woko mo ne bo ñewon fekk ma fa de boko seti won melni man nga seti ya fulan labbayk ya rabbi mune wa yow man bis sangam dama xifa bi bëgg de te nango ma jox ma lek yi yow bur bi nga xamni yow noy xife mune diw sangam lu xamal nga mune amna bis reeru na mune ta xamal nga ko moone day boko joxal mu lek melna ni man nga jox mala ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk la wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci aji moy ko
ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele ko ngir yalla sun borom neena ma tasawwudu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji makka ngeen yobulu mun waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess te andu tak ragal yalla amul njariñ amul njariñ li nga yobulo makka compte bank bi lu mu dundun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulu man ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobali yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sama do fa inna khayra sadi taqwa mu jexala aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga mu ni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel yi la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taquni ya ulul albab ragal len ma yeen intellectuel yi lu ngeen def yeena ko tay lu ngeen def rek yeena ko tay ragal len ma taquni ya ulul albab yow intellectuel bu goor bi ak intellectuel bu jigen bi xam ngeen ni amulen ben possibilité fi ci senegal ngir gisse ba def lu yalla tere ngir mana dundal kenn ku ne mana banexu ci sa morom amulen posé bobu ci senegal ñi lañ xaar ba ak rek comme ñun yalla denk nañu wërseuk ñu joxante farandi yalla ni tegen ma ragal fa taqul ya ul albab yen intellectuel ragal len ma yen borom wursak yi man lolu ragal len ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dekk taw ak mom 1 mois yo xamni yak mom dong nani ko nañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah hakay akamale na gis wa taquni ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xelam moy ki xelam di nacc moy ki xelam di nacc kon sun borom tabarak wa taala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusuh bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokku len ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ko ne di saga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew waxon na ni aj nak dafa am ay wer yu ko yalla jaglel tabarak wa taala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may ajal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena aj rek baxna at mi yep rek ku ci meena aj rek baxna waye dedet ñuko wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambale sawal sul qihda musul hijja ñetti wer yoy moy jamono ay aj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñu na ci tambale bi ni sun borom tabaraku taala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahim alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arabi ci seen bop dañuy faral bi legu ni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahima dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen bi ñu wax hajara mu di am ñaarelam fekk fa jigen bi ñu wax sarata mu arikhuni te moy ñi nekk li histoire ñu li
sarata woné ak firangé ibrahima ali salatu wassalam dal di def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamné fa la bëgg loser ñaarélam bobu dal di and ak ñaarël bi ngir wutaliko losman ba ñu démé ba bëre boy bi nga xamni fa lañu def mom lañu tuddé makkatul mukarrama mu ne ko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew ah hajara defé won na ni ibrahima comme génné nako ci kër gi diko wutal losman japp na ni losman bu lix la koy wutal waye xam nga ban losman la ko wutal moy da ko yobba ci ndand fay fay mu bayiko fa dem ci ndand fay fay la ko bayyi niko togal ci losman bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer do defon suñu jigeen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bi ñam ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibbi ci wa dedet waye nak jigen jojje dafa nekkon jigen intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waw sama borom kër bi fi nga ma indi ni ci ndand fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndigam digelal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal desna ma ak yalla subhanak wa ta'ala isan jigen ñu mel non xuma kañ lay amati jigen ñu mel non xuma kañ lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te bayima ak yalla subhanak wa ta'ala ibrahim dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub 4-4 tam dem bako panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula nga xeyni jamet ci kawam nga xeyni jamet ci kawam maye ni nga jamm ñun alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon muni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won parental bi mu fi bayyi won ismaila ngi non ah ñu jox ibrahima reer mu reer ba sour teud asaman set mu wo soxna si mu ñew di quoi man de ñew na ñu dalé na serite serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko dama am digalal ray ko bu don jigeni legge der yo ko lay def waw abandoné ma fukki at ak yar delu ci amul len lo may indil sori ci lu sa dom gi nenañ nako ray waye mom lu wax mom saharata mom hajara dañi ah lol lo ma ci tagu ganara ki nena borom ganaray borom lol dama jara tag jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax sarata ki hajara mo bax lol dama jara tag ganara ki man yak don mag don bi yanu bole yilif di ah wo dom ñew wa dom man li bima fi joge parental nga xammi wuma sax bima ñewit xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum doon bay muni amna ndigal ray la muni ko exécuter sa ndigal ding ma fekk man bokk ci way muñ ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dinañ ma ci boole ding ma fekk ma bokk ci ñi dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non
non keur ibrahima neex keur ibrahima neex waaw keur ibrahima neex dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex keur ibrahima lol taxu ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamé ni ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak suñu borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bëreb bi nga xamni fi nga bayyi won sa soxna si di hajar wa is yarfu ibrahima alqawaid min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim suñu borom ni isma'il mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak doom ji wax isma'il ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu daldi ni suñu borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul suñu borom yalla nangul ñu nangul suñu jëf ju baax ji ñu jëf ngir jëmi yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen bal ma yow yaay al halim bi nga xamanteni kaaba gi noppi na nak ba ibrahima ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom niko legi nak ay ca ma bëgg nga wotel ma wa adina bepp neele nañu ñew di acc ci neeg bi wotel ma adina neele nañu ñew di acc ci neeg bi ibrahima alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko niko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami nangami nangami million kilometre la ne ibrahima alayhi salam ñu sun borom li beena war bi man yiruma internet yiruma radio waaw suma wote ku koy deg fi man mak sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mu wote ku koy deg borom niko wotel rek jot li bi mom ci man la dess yow wotel rek wa asin fi nas bil ajji atuka rijalan wala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq ma nga suratul hajj wa asin fi nas bil ajji wotel min ni neena ni ñew ak fi muni boko wote na muni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amérique di doñ doñi ba wuyu ci lef yi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dana ñu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc ba wuyu sa wote bi lama wa haqiqa ni faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo jël wote bi partager ko bi ko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka labbayka labbayka ya rabbi ba ibrahima wote ya ayuha nas hajju hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ degg nañ wote ba wuyu la bayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddo guñ degg nañ wote ba ni la bayka ya rabbi amna ño xamni bobu man ni lañ nek ci seen ndigal bay degg nañ wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi baba waxuma la ay ro lañ waye man niu lañ rek ñu nek ci seen diggi bay nga xani ñewoguñ ci seen xoroma nday degg nañ wote ba bu wuyu degg nañ wote ba bu wuyu labbayka ya rabbi mag ni dañ wax naan kep ko xani wuyu na wote ibrahima alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji so dundu bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makka mu wuyu ji wote so demé sun borom dana nangu sok aj
dana ko barkel waye nak ibrahim alayhi salam bi wote bu nopi xam ngeen ni yalla indi maye yonenti non la maye iblis iblis bi len fatani mo yonentou shaytani iblis mo yonentou shaytani as-shaytanul jinn wal ins nak shaytané ñaar da am shaytané nit ak shaytané jinné wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nan ka labbayk ya iblis labbayk ya rasulullahi shaytan hukama khal iblis ngok iblis dal di woté ah gaayam yépp wuyu ko momit ñi diko wuy ci seen biir nday ñi diko wuy ci seen digal bay mom iblis ba ibrahim mo woté ba nopi muñu ko abal ma mo woté ma ak yow ño bokk mbir yi ah mo ñu la di woté motax iblis ba mo woté képp ku wuy won ci xéeti shaytané jinn yi ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo demé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fasani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw du falu diwa fal diw diwa joxon diw ay diwa joxon diw diwa joxon diw diwa fal diw waaw ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fassasse

Sun borom Ibrahim alayhi salam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tini min kulli fajjin amiq surat al ajj sun borom ni xamane farada fi muni mom borom tabaaraku ta'ala faman farada fi hinna al hajj fala rafas wala fusuq wala jidal fi al hajj muni walillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila kep kenn ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajje yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wedd yoon man istata ilayhi sabila ku ko man def ko wedd yoon wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko xamne man na ba nopi lanki nak yalla niko bismala bismala sa ñak ñew duma wañi dara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ñun yalla no santane ak ku man defal ku man ba nopi nak ni man deewuma man deewu yow man nga aji condition yi dajale ngay man dal duma ji ñun lutax ngani man dal jakkay señ diiw doyna ma jumaay señ diiw doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon yow suñ borom ko xamni condition aji dajje dajje dajjewul ci mom ndax dohfu dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajje na ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji ah ak kay loolu mëna nekk la baxu yalla wessu na loolu lu baxu yalla moonu yobbu ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru geeti wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yef kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tuya bay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diiw doyna ma ba nga dajé señ diiw xam bo dajé señ diiw xam yalla ni ku dëgër bop ku lank roman kafara fa inna la khanin an alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna allaha qanin an ya'limin rabbi sutu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran citena ak makka mu nek farata yonent bi yalla yoni ali sallatu salam bi mu ñewé wotu ibrahima ali sallatu salam kenn ko ne xamna ni état continuité la mission continuité la motax bi mu dikké momit ali sallatu salam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jek yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moyeyam am ci jamono boba ak moyeyim am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron bo xut dedet da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronata sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju yeen nit ñi ma ngi wax la sama ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bi mu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen president bi mu fi jitu won loolu digli won loolu lay digle ndax ma ngom ñoo bok même constitution
té man ibrahima alayhi assalam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasallam mak mom ñoo bok même constitution constitution bi digal ibrahima niko aja adjal ta ay won ni ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji té won ni ñu aji aji farata la alayhi salatu wassalam ak mak farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj wa fahajju fahajju waaw bu la nexe nga firi ko

xad dafa radala alaykumu bourse sene bourse familiale mu ne ah mu ne fa xajjo dama koy continuer ya ayuha nnas xad faradallahu alaykum alhajj fa hajju yen peuple bi amna ben way bo xamni mom fi jitu won ben president mo fi jitu won defalon na len bourse familiale ngir sen condition de vie non ma dama koy continuer len ko duma ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeurmane ci nit ñi Cheikh Saliou Mbake da ma sox lu am solo yalla nako yalla doli ngeegal yermane taf ñu ci barkem Cheikh Saliou Mbake man baat bobu ci mom la ko mësa degg ginaaw ñaanuk Seigne Touba ga moy man ma degg ci sa nopp Cheikh Saliou ni kudul yalla mi bindi jam ñi ëppoma yermane ci ñom lolu mako degg ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ñi ëppoma yermane wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko luko liko niru moy li Seigne Touba ni ya malikal mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara irham jami al wara Cheikh Saliou neena da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi ëppoma yermane ci ñom Seigne wax jojo kawé xuma nak nit ñi sétlu nañ ko wala deet wax jojo reey yalla ak nim yi reme jamam yalla ak nim yi reme jamam moone bi cheikh salih di wax lolou day mohammed ibn abdullah alayhi salatu wassalam ngi fi ak nim ñi reme jam ñi bi cheikh salih di wax lolou seigne touba ngi fi ak nim ñi reme jam ñi ba yegg ci nan ya manikal mulk ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadal da biko cheikh salih di wax xamone ni seigne touba wax na li kon nañ set yermane cheikh salih ci jam ñi num deme won kenn musuko deg kenn la xawla wa mbir mu reere yalla xam nako lu reere la yalla ñu yalla tabal ci yermaneem jojje yalla ñu yalla tabal ci yermaneem jojje radiyallahu ta'ala anhu yermaneem jojje ya ayuha nnas qad faradallahu alaykum alhajj fa hajju yen sama peuple yen sama wa rew yen sama askan man muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mo faratal ci yen aj amna president bu ma fi jitu won kera ba muy def protestement waxon nako ñepp di deg ma ngoy waxat manit ci sama protestement ma ngoy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat état continuité la duma ko wax mohammed sallallahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni état continuité la état continuité la waye suñu réew afrique yi nga xamni señ bi président bu ñew rek dank sa corpagn rek jëmele ci peuple bi akala ka nga fa wotu di doora ka mbeuk ka maté rek bakagn suñu réew afrique yi bakagn fuñu tollu kat diñu déclarer ay nan dañu wara développer ak dañu wara def ñeek réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi am nako buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayonto xex xulo rayante Suba ngol nan ngay avancer fo jeum noy demé kon yonanti ali mo salam ñom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la leen yalla doxone continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkone seen moromum njit mi len fi jitu won don ko doxal ñu daldi continuer nono arabe dañuy faral di wax naan

أعوذ بفرح كبير لرؤيتكم في هذه الأمسية العظيمة أمسية سخنة جارة بوسو والدة شيخنا شيخ أحمد بامبا وما عملت بأعمال طيبة صالحة الذي لا ينسى إلى يوم القيامة وترك لنا مثلا وخدوة لكل من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ليس بطريقة المريدية فقط ولكن لكل المسلمين والمسلمات ترك لنا خطوة حسنة كما كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة حسنة المكتوب في القرآن موكي نيونغي لين دي نيو دي لين زيار دي لين بالو أق talen di bal haq di ñaan subhanahu wa ta'ala miñu boole bind yalla nañu boole bal suñuy bakar waye yalla nañu jéggal suñuy recc recc waye yalla nañu nangul lepp lo xamantene jaamu nañ ko ko mu ndaw wala mu mag mu tuti wala mu bari yalla nako nang ta fulal ñuko mom yalla subhanahu wa ta'ala di jéggalu kaddu yi nga xamne mang koy yëkëti ci seen kaw ci sama xébu way ak sama ñak xam xam waye bo damay wax ni alhamdulillahi rabbil alamin di wax alhamdulillahi allazi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana allah kon jambi dafa wad sant boromam sa su ne man soxna anta damay sant suñu borom ndax sama xébu way ak sama ñak xam xam ak sama doye di sama lamb woyef wa berisha ñom gisunu ko ñom liñu gis ci man moy yalla lañuy set ci man diko xol ci man motax ñu top ma takama ñap tama bay kon buma sante yalla subhanahu wa ta'ala julli selmal ci sangu sangay sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam sante cheikhuna cheikh ahmed bamba mi nga xamne mo waral li lepp jaare ko ci wajuram bu sel bi di soxna jaara bu sa mi nday mbeur mom mi nga xamne tay mo ñu nital li yoon wi banu man ko tek beut sante cheikhuna cheikh ibrahima fall lamp babul medina me nga xamne budut woma won mom tay bamba reernu ba ñibi duñu ko tek bet kon ku wax war nga ko ci santale ku geureum war nga ko geureumaale di wax jere jeufa cheikh ahmed bamba waye jaarama mam cheikh ibrahima fall waye jere jeufe wa brescia ndax man lam yashkurina sa lam yashkurillah hadith la yonenti be ko wax sallallahu alayhi wasallam neena ku dut sante nit ñi do sante yalla waye nak wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith yalla xewal gi mu la defal ci nit ñi ñu bëgg la jox la cër ta du tar du alal du judd du lenn luma gis ci sama bop kon bu ngeen ko gisee ci man ba dima taamu wa zingo ñanga ne tok ñom itam ma sha Allah soxna jaara ci am suñu president daayira soxna maam jaara bu soxna jaara ziar nañ la bu wër cheikh marema lo top ci yow di cheikh marema mi nga xamne mom itam ñepp ko xam ma sha Allah soxna bunama soxna seigne mustafa mbaye seigne paté mbaye soxna nga ne tok jakarlo ak man kon yakar na ne man damay wax alhamdulillah rabbil alamin kep kuma tuddu sa tur rek ya nga ci sama xel waye ya nga ci sama xol waye damay wax jere ngeen jeuf soxna nday aram sumare nga ne ci sama wet barki demb lama inviter conférence am be nga xamne manon na wo ku ne manon na ma xeb waye nday san sumare ko le rek lay sam ndax wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula yalla day set ko le rek bu yawmal khiyamah waye soxna ante babu président daayira soxna mam diara duma la fatte mukk babu may sax ndax waxtan yu ma ndeuk def ci brescia fi ya mako inviter ta ba nga jappé batay bayiwo soxna ante fo meuna nek ma ngi lay geureum dila njukkal dila sargal ta dila ziar di wax ni dal wa italy mom ma sha Allah gatcha ngalama ca kaw ca kanam xana duma meuna ñak baña tud nak soxna mam diara job me nga xamne ma sha Allah dana bokk barabu liggeyu kay mu mel ci man no xamne soxna diara yeketil sa loxo mbolo mi ñaanalal mala job sidiadu julli kay mu yekati joxma may julli ca dita ba tar musub cafe bi may sedele cafe mu yekati joxma wallahi alazim ba ci parfum bi ma yor ci sama sac bi momako jox job sama borom keur sedena li may wax kon ñaanalal len mako mom itam guddu fan ak wer yalla lafal ko ciat lafal bepp jullit ciat waye sante sama borom keur ci lay teje sama borom keur seigne abibou sam mi nga xamne lumu sonu sonu lumu guddi guddi lumu taw taw buñ ne ma soxna anta mu ne ma ay ci ñu dem ci yoonu yalla kep nak luddul yoonu yalla yoonam neeku ci waye lu jëm ci yalla day tecc sama loxo ba yex buñ paré mu tecc sama loxo ba ñu ñibbi kër ga du ne on
kon seigne abibou sante na la sambu geureum na la fo nek ak fo nekul ta say beut taxut makay wax yow xam nga man xamna kon soxna sou mbake balé mang la yor ci sama loxo ndey jor doomu cheikh mohammed murtada mbake mo tok ni ci sama wet mbake diko ñaanal gudd fan lol ak wergu yaram lol mbake lo dund doyut yalla nga sut sa wajuro bax ba aw fan te dese barke bi bi jax sayyidina mohammed sallalahu alayhi wasallam di ziyara ya ami sambu sunu yaay ju bax ji nga xamne dafa liggey jël ndawam gep yamal ko ci yoonu cheikhul khadim batay mag dikal ko waye cheikhul khadim mi fay yalla ñu la fayal seigne fallu imam ma ngi lay nuyu di la ziyara ci am di ziyara mbokki berisi yaay seigne masayer diagne man bu may lim ni ma fi wara tuddu ñep ak war leena sante waxtu wi day jeex ta duma waxtaan waye nak buma tuddé ñen ñi nañ ma bal yobalel ma ñi ci dess soxna ndey seeni ziar na la ziar na ñep na nga jéggul kaddu yu guddii ñu fassiyene nak tab ci suñu waxtaan tay tab ci suñu waxtaan ndax ad-dinu an-nasiha dina kat laye bi rente moko yor nasihatu fid-dini wal-ilmi wal-adabi ndax amuna xam xam waya yalla dafa ne fasalu ahla az-zikri in kuntum la ta'lamuna dilen laaj ñi tane tuti ci diina ji am tuti cër bu len ci yalla jox ma gënte ñak xam xam waye xeyna buma waxe ben baat man na jariñ ben julit kon ñuy wax ne insha allah rabbi ballighu anni walaw ayatan loolu la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam dil len ben baat bo xamne joge na ci man muhammad ngen jallale ko donte ben baat wala ben aya la mo ñu taxatok fi tay way du xam xam du lenen ñoo ngi len di ziaré di len fatali suñu tem tay xamna tel dañ ma jox nak foy bi mom ndax tambule guma ñu jox ma foy xana ñu set li nga xamne moy gi gëna am solo ñu joxe ko ci tem bi ndax tem bi nak lu ma tonu travail la waro na mat waxtu wala ñaari waxtu wala lu ko upp ñu laye bi ren ci dello ci watante ci yalla ci suñu digënte ak suñu bop ak sunu digënté sunu borom kër waye sunu digënté ak sunu njabot naka lañuy mëna def ba trouver solution ci sunu njabot gi nga xamné ñun ñi ngi aw penku ñom ñu fassiyene aw saw ñu noon dem ci tolu cheikhul khadim bi fassiyene ci liggéey ba sey ci ñom ñu noon dem ci wenen yoon wo xamné la fa'ida fihi yoon wi ñu noon dem ñom amut ben njariñ bu len cey jariñ yaq seen temps ci lo xamné du len jariñ waye sagane yon wi nga xamne moy yonu cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana allah bi barakatihi ku tedd ki nga xamne tay mo nu sobe fi ta mo nu sobe fa la jëm fa nu jëm ëlëk kon damay wax ne aynal mafar fan lan wara meuna jëm ba tey sunu njabot gi ci sunu loxo ñu ban ñoo recc di dem ci loxoy shaytan wal a'yazu billah xana dello wat sunu bop ci yalla sunu borom ndax wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah yalla neena bu la mbir jaxale dello ko ci yalla sunu borom nan lañ koy dello ci yalla te gisunu yalla aha kay ñi nga gis yalla ñi nga yeg yalla ñi nga dat yalla ci sunu bir xol ndax mom mo ne wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid man yalla jambi mako gëna jégué bu mu xolam nga ne sonanta luy lolu manela lolu moy da ngay fexé djub coach yow mi wajur wi ndax nga meuna jubal sa njabot yow mi señ bi di sang bi di borom keur gi boy tanni soxna de ko tan ci yi nga xamne mom la lay islam reddal bul set tar bu bari bu ndaw ci am nga mir tak ko bul set alal ju bari jum am ngay mir diko tak ci alal ja waye bul xol ju dom bu reuy nga ne judd bu reuy be ma ci ray donte yoy yep am nga ci droit waye l'islam da la reddal ni la faz far bizati dini taribat yadaka yow señ bi weur soxna kat doutal sa baram ci soxna si nga xamne diine kep la fessé ndax lu amul diine baxul budé tar day jeex ci budul fi ñetti fan nga sét léko nano bo rafetone yaay muju gëna ñaaw da ngay jeex tak kën doot xam loy niru alal ji yalla néna len mayewu ko da kay ablé tay yow la ëlëk sa morom ndax mo neenu wa tilkal ayami nudawiluha baynan nasi yalla néna kat adna bulbuy wëndelu la rek tay ji yow la ëlëk sa morom ëlëk kenen budé wër gi da ko ablé kep tay da ngay wër suba nga sebur ëll nga fébar fébar bu la jaaxal ne ci docteur yi di yégg ka wacc ba yalla may la wër kon loolu lepp jëtata mo soxna waye soxna si nga xamne manam dom ji nga tanal ndey ju bax jojo dom yow mi bay bi so baxé ndey ja mom baxna ba paré wallahi boko defé do ko recc sa dom dana tag ci siratal mustaqim donte nak
njabotou legui nakari nañu waxal lol ba egg ci lol sama bop la ko xamé damay wéet di tit di jaxlé di xalat nan sunu njabot gi ëlëk fan lañuy mujj ndax yow ni nga gëmé alcorane ju sel ji muy téré yalla bi ñom falillahi alhamdu duma né gëmuñu ko dé waye gëdd bi ngay jox alcorane ñom joxoñu ko ko dama né had khasa'id cheikh ahmed bamba yi ñom ndax danañ ko xey sax diko xol bis bay jema xam ko teddi ke lamu ci wax ta mo ne khasside de lepp nga ci bir ndax cheikh ahmed bamba dafa jël alquran seg ko def ko khasside mu nexa jang lol woyef lol ta bari ndariñ lol kon ñu wacce xital suñu njabot gi waye do jur rek sanni bay ko ci football ba bako ci sport ba bako ci école ba bako ci moromi tubab ya ñuy jaxaso ak ñom di dem di def nak sudu non nga tenne mënuma ci dara aha kay man nga ci dara xeccel ci sen loxo jamarlo ak ñom ndax sala salam def ne man ra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi loxo la ñeuk wax ali sahab sa neena ko gis ci yeen lo xamne neexuko jaaduul jekul ci bopam wala ci njabotam wala ci xaritam wala keneen na jeelub loxom bu mane dal na daal di dal door ne ko bayil li ngay def so ne man kan mënuma door ndax ëpp mako doole xeyna dom jema mak moma sut moma ëpp waye ne nga jël salamine kon lamiñu mom bum nopi mom del yedd del khas del wo ci ruq di wax ak mom waye nak ci dal ndax dal ak tek ak tey lum la mayut leneen dula ko may ndax yalla lol la wax ali salatu wassalam ne ko fa bima rahmatin min allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan fadu min hawlika yalla dafa ne muhammad ali salatu wassalam ndok bi nga amé xol bu noy lamiñu neex ba meuna xecc sa gaay ñu dugg ci l'islam lolo ko may mbolo mi mu am tay li tax xetam yaatu lol bari lol ma sha allah ba yalla tek ci baram ne len kuntum khayru ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari lolo ko may sallallahu alayhi wasallam xol bu noy lamiñu neex waye wayef toy ci kaw gaay kon wajur woga xecc say dom ci siratal mustaqim ngalabul xet xeti bul fet feti bul daggi saga boy saga sa dom di saga bo yuxo mu yuxo keur ga tak police ñew kada bañere am ci yoon ci rewum tubab yi lañu nek ñaata waju tay ñofi ñak seen dom ndax dom yi dañu dem signaler ji len sama yaay damay door daf may xass daf may saga assistance sociale ñew jël say dom nangu yobbu yow lan nga gagneti perte nga di la nga bëggoon amoko say dom deukatu ñok yow dañuy gëna yaq nak far bokay abandoner tubab bi jël ko mom def ci mom la ko neex man nak duma jur sama dom eum bu ko wasin ko yar ko bamu mag may feut feuti di nakari deret di jay kilif teef ba go naga dem won ma ginaaw lolou pertement la nagn ko sorale nanu dal nanu tey nanu jubante sunu jabat gi ouf len ba meuna def ci ñom li suñu waju def ci ñun waye dama ne bay bi tamit da ci am part de responsabilité bu baax ndax keur kilifa ko yor kuy kilifa keur gi bay bi nga leena dundal njabot gi nak na len sang na len woddu na len fajj buñ amagud luñ fajo na bañe rek di xante wo ay soxna di indi di takki tek rek dañ ma don may soxna fan ye de ñu ne mang ci ñaar de man kay fi ne mang ci ñett ke dama de mang ci ñent ngay re rek di ray sab sikim di ray sab sikim rek ma ñi nga yor ñom li war ci ñom ma def nga ko ma señ bi ngeen bal ma ak ci kilifa yi tok ci sama kanam may wax waye mba devoir bi nga xamne mom la yalla redd ci sen loosi ndax yeen ngoy def ci soxna yi ba soxna yi meuna am xel mu dal ba meuna yar njabot gi jigen bu xelam dalut munta yar njabotam bu dépasse doyut ordonnance matul dekk way bi matul sol ga mom waxale wumako ngay takki indi rek nga takki di jodi tek di takki di indi ngay jodi tek ba ma sha allah nga am sax ak jor ta kenn ci ñom la la ci war defoko mba lol ding ko attan bu yowmal khiyamé ndax kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'yatihi sam bu ne manam kenn ku ne ci ñun sam la sam bu ne yowmal khiyam yalla dina tey ci loxom ne ko lama la joxon nga dika sam ana no doxale won ak ñom bobu noy xole sa borom seug rek dina ay seug dox lol amu fa de wallahi wa kulluhum ya'tihi farda yalla ne kenn ku ci ne dina la auditer kenn par kenn ba nga defene yow rek la bind muy goor gi muy jigen ci ndax keur gu ne nak nday dafa ñew bay ñew dom ñew fami doga am waye gu ne kon bu fekke ndayam def na li war ci mom bay bi ñeuk def li war tanal ko nday ju bax kon gu ne gi momit warna am jom warna am lumuy jombu warna am lumuy rus ba ñu rus ko fekk ci yenn yi dama ne nan waxtanat ci sunu bir
nañ xëccat suñu njabot gi délo ci leen ñu ñëw ci suñu kaw ñu taf leen ci suñu kaw waxtaan ak ñom ci ñeek ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari loolu lañu yalla wax ci alquran kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari yalla neena xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo gën ci xéet yi yalla wacc ci kaw suuf ta pourtant xéet yu bari ñaata prophète ñoo ñëw avant sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam bari na waye ñaata diiné mo fi jaar avant islam di ñëw bari na waye yalla def na inna diina 'indallahi al-islam neena diiné yapp yalla lim ci reconnaître moy l'islam wa l'islam ndax limu jox jigen ci gëdda ndax société bi jox nako ko wala ndax borom kërëm bi ci kër gi ndax jox nako gëddam jigen mom jigen ndax ñun xamnañ kan moy jigen nekku ne lima doon jigen tax may wax nak waye li yalla wax rek lay wax li cheikhul khadim wax rek lay wax ndax dafa ne mom cheikhul khadim nafa'ana allah bi barakatihi dafa wax ni wa zawjatan salihatan tu'inu 'ala at-tuqa wal birr ya mu'inu neena nga la way bu ngeen di ñaan de len ñaan soxna su baax so xamne dalay dimbala ci ragal yalla ak ci mbax def lu baax wa bo takke ko xamne ci facebook bi kep nga dajje ak mom ak ci réseaux sociaux yi nga xamne bu seulement rek tay ji yow doto ko bëgg xol namu def ba nga gis ko amna ñoon sax dañuy dem ba tak ta duñu gis sax kiñ tak kan la jaxran duñ ko gis gis nañ ko rek mir nañ tak nañ ko indi wa ndax xam nga ban digeen nga jël ndax xam nga ki mo la nara julal sax njabot ëlëk koka num lay mëna dimbalé ci jaamu yalla ku dul julli bala julli nga yëkëtew yatt bu wor ñe mu lank ne wëruma duma mëna wor asaka nak waxale wumako ala la mom or la kay jëndé ñaari côté yépp lay laal waxon na len ko ndax ku bëgg défar fa gom ba nek dang koy xolli def ci garab mu mëna safaraw man nak tuti na ci défar ndax limay wax yeena mako gëna xam waye nak limay wax lepp lu yalla wax lay doon limay wax lu sallallahu alayhi wasallam wax lay doon ndax bayel na fi lo xamne tay buñ ci jappé dunu reer ci sunu aduna te dinañ jup koc ndax def ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan kitabullahi wa sunnati ma ngi dem man muhammad waye bana fi yo xamne sallallahu alayhi wasallam tey len ci rek moy téré yalla bi alquran ji kon kenn waru ko sagane moy goor moy jigen alquran ji wonan ko dire def ma sha Allah njabot gi wonan len xeer ci alquran sunna sunnati bi wonan len koy wax di wax sallallahu alayhi wasallam li la dan def li la dan wax li la dan bagn ni la yare won ay soxnam ni la dan gorgolo ci jaamu yalla di taxaw di julli ay tankam newi bané dad ba sayyidatuna aisha ne ko ay way sallallahu alayhi wasallam xana yalla newla lahad la yaghfir allah lak ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhara yalla newla geureum na la yow muhammad ba jegal sa bakar yu ñeek ak sa yu mujj loy taxawati dina fi la ba say tank newi mune ko aisha afala akuna abdan shakura xana duma don jam bo xane damay geureum sama borom ci xewal yi ma jox ndekete kon geureum sa borom du don waxe kesse yoy wax di dem nan alhamdullilah deug la baxna de kursi alhamdullilah alhamdullilah baxna lol waye nak ñi ci boole nafila yi julli juroom kesse baxna de waye di ci boole yi nga xamne moy yi nga xamne ay sunna la di yok nafila yi nga xamne ñokoy def ngir jégué sunu borom waye di wor sax même budul wor koor nga gëm rek na tay sama borom lay woral 13 14 15 ti wer wolof woné 13 14 15 kuko man ma ngi la koy denk boko munut altine ak alhamis su munta saxet leg la nga gem wor ben altine leg la nga gem wor ben alhamis ngir jamo ko sa borom ndax yalla dafa wax ci hadithul khursi muné la yazalu abdi yatakharrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuha wa iza hababtuhu kuntu rijlaihi ci nimako meuna tanke moy ay tankam lay don sama jam bi yalla neena waxuko ci alquran waye lako wax ci yenen wax yo xamne du alquran waye hadithul qudsi lañ ko meuna tuddé néna sama jambi du lañ mukk dima jégué jégalu ci ay nafila ak ci def ju bax muy koor geek tuddu yalla geek salatu ala nabi yek sarahibek def ju bax dimbalé sama romam julit néna nga sax ci sax ci sax ji man yalla damay muju bëgg la man ta suma la xasse ba bëgg ba tafla ci sama kaw yaay doon man yalla may doon sa loxay yi nga xamne mom ngay jappé lepp loy def say tank yi ngay joge di dox di dem man yalla ma koy doon sa beut yi ngay xolé man yalla man lay doon ba ci lamiñu ngay waxe yalla mo fay nek len doto fa xaj ndax sax nga ba seuss ci sa borom way nak nelaw kesse du ko maye de nelaw kesse du ko maye njabot gu jubitam nelaw kesse du ko maye da neni ñaan ndax xalé neexatu ñoo waxal way addu a o silahul mu'min ñaan moy nga nayul julit bi mom bu de ñaan yon nga arme bu deugar bu woor di sel di lab raxasta xol bi ba mu set di ñaanal sa njabot di ñaanal njabot julit yeb ak njub
شيخ الخادم باين في قصيده باين في اهدي جميعنا صراط المستقيم ني ديكو جانغ دي سي نيانال نجابوت غي ني جوب تا بوญو تاسونو ياكار يالا بو نجابوت غي تاسونو ياكار يالا بو توباب بي نانغو نجابوت غي سي سوني لوخو وايي لينو يين سي نجابوت غي يال نكو يالا موتلي ليغي الاسلام جامو يالا يور واجوري ترال لين ndax yalla nak bamu waxe ci alquran ne wa khada rabbuka ala ta'budu illa iyyahu lum ci tek wa bil walidayni ihsana neena sunu borom dogal neena de bind nako atte nako ba pare neena bu len jamu kenn ku dut yalla te bu len ko bokale kenn bamu pare ci lola rek daf ne wa bil walidayni ihsana rafetal dem ci say wajur way ngene ko lutax mune imma yablughanna 'indaka al-kibru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin uffin joju nga xamne moy batu arab di batu tubab di batu wolof uffin uffin jep sa wajur bamu xamne jep nga ko ay wa xamo ak wajur yow dom ji neena yalla neena bama dogale ñu jaamuma ba pare na nga rafetal rek jëm ci say wajur ndax kenn ci ñom man na don mak ci sa kanam wala ñom ñaar ñep sax magat ci sa kanam way neena nak fala taqul lahumu uffin bu len ma sa jep ndax mak neexu ta nekkal waye mak mi nga xamne sa wajur la warna mana neex nekkal ci yow ndax do non nga goné di tojal ci kawam muy raxas di la bot ci guddigi du nelaw ngay joy du nelaw ngay febar muy yobbu hopital so joyé mu joy bo réé mu ré so lekut sax du bëgga lek koka délo ko njukalam yow dom ji mo xam dom ji mak wala dom ji ndaw bu lekup deureum mukk wacc ko bo goré billahi ko goré do lek wacc say wajur waye solution bi nga xamné ni mom lañu teural ni biñu xalaat ni na japp na buñ ci jaaré njabot gi denen jubantiko njabot gi denen tege ci salat al mustaqim moy xeyl len nak ci yoonu cheikhul khadim wi ndax yoon wi kat ku ci jaar wallahi do reer cheikhul khadim ku ci xir sax njabot yow sa bop nga jek ci xey sa bop ba pare ndax tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyatin cheikhul khadim neena taxe tuba garab gu maggu nek ci aljana la mom la cheikhul khadim jël tude ko dekkam beedu tuba garab gu mucc ayeb go xamne ker gu sedd guuy ker gu neex lol garab gu mag ci aljana cheikhul khadim neena touba muy dekkam be touba muy garab ga ci aduna touba muy texe ñeel na jam bi nga xamne muridin la nam rek jëm ci boromam namut fenen mom yalla rek ko taxaju soy wax na yalla wax tax ngay wax soy jëf na yalla tax ngay jëf waye boy joxe di maye tamit na yalla tax ngay maye bu ci sentu ngeerem la nuridu minkum jazaan wala shukura neena taxe goge niel na jam bi nga xamne dafa nam rek jëm ci boromam waye bi khidmatin bu ni liggey cheikhul khadim ngala way bul tok ngala bu mu fekk sab deureum bu mu ko fekke way yeketil def ca ñukki nak la xoxuma ciof ndax mag ñi nenañ adiya famay joge bu fa wañi wu dara famay jëm du fa jariñ dara ñukkel rek joxe bul xol nga seet ba xam ki ngoy lebal bu ci kaname fayga numi mel neena bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyatin bu ñu liggé cheikhul khadim fexé ca ñak way ñakal ba toy xeb ta xamné day safar bëpp jangoro bu ne ci yow waye hadiyatin mom adiya dé ko fekk fuñ koy laaj bu la kenn ñëkë joxé kon ñukki ak ñak ak liggé serigne touba moy tax am serigne touba waye jangum khassida dara gënu ko gaaw ci yegg ci cheikhul khadim khassida yi buñ ko du moy way temps bi ñi def ci facebook bi diko def ci whatsapp bi diko def ci instagram bi diko def ci leneen ak leneen réseaux sociaux yi ay way temps bob buñ ci jëlé def ko ci khassida yi di ci nab bi dinañ ko mëna jang way tay khassida yi ak bari ñariñ way mos xam la tuddu nak ku mosa gud do xam way ku mos xam ku mos alquran xam ñariñam ku mos khassida xam ñariñam bo paré rek def ko addé cheikhul khadim bo paré ñaanal ci sa njabot gi ak njabot gep ndax wodo ñaanal sa njabot kep baye njabot jambot ñepp ñoo leen bokk njaboté ndax hadith ba def na la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi yonent bi alayhi salam neena ngeemu kenn ci yeen du mat mukk tankali mu bëggal rek bopam bëggaluko moromum julitam waye yalla may ma nangam ay yalla sama njabot gi may leen nangam sama dom ji may ko nangam dedet yalla na la yow da nga nay man dama tabé man lima yott boko généraliser ñepp xaj nañ ci te ñaan pour mu nangu ñepp nga cey duggal ci biir kon kuy ñaan sa njabot jup nang ci bolé njabotu julit yi jup ndax bu ñepp jubé rek aduna neex waye bu sa dom jubé te ñi ci dess jubuñ bu génné ñu dangal ko di so défalé ci kër gi suy génn mbéd mi di yaq kon mbokk yi dama né farlu
jotna bu baax ci sunu njabot gi waye ñun jegg gi seyd nañu farlu uf sunu borom kër yi ñiram leen ta muñal leen ta bañ leen xébal li ñu am ndax sey nak du suwa chance la ñaata goor nga rombu ci all bi sa yonneeku ci ñom waye ki la yalla tanal mu ne la yaw la nga ne ko yaw la fexé leen ba jël kolere gog ngeen téeku sam ko ba yowmal xiyam bu ko wër bu ko xébal bu ko sis bu ko boddi bu ko jeppi de ko wax wax ju noy ju neex ni soxna jaara bu sa doon def ci keur mamour anta salim mbake ba tax tay mu am li mu am tay soxna jaara ndey mbeur namu nekewon ci at bobé yombul nak.

0: man dal na neex ma tok bu naqare dem na sama yoon set rek digeen wota sey si wota to set si dafa wara sey si bu ñew ba sey dara dootu la naqari ndax goor gi bu la fayut yalla fay la lolu mom amut pettement manam jaamu yalla ci sa bir neegu sey ndax ku ne sey ni jaamu yalla bo jaamu yalla rek sunu borom jox la lu lo xamantene mom la lay faye fi ta ëlëk fañu jëm itam nak fa la fay gay daxé ndax aljana rek la la koy fayé kon nimay wax soxna yi lolou lay wax rek borom kër yi ñu muñu soxna yi te yërem leen te jëm suñu borom subhanahu wa ta'ala tax ñu bokk yor njabot gi waye bu yaay de yar bay mom di dundé sama fu dom je man na bana yaru wala borom kër bi jup soxna ci dëng lool jojo dom fu muy yaro mom kay dañuy bokk jup rek njabot gi mëna jup ñu bokk kaddu yi doon ben njabot gi mën ñoo rus ñu bokk ñaan yalla suñu borom mu taxawal
1: yankiy jam ragal borom am ci am jël ji xale fi kan moko mom jeuker da fay mu ñekay mu ñe ka sam ngorom ragal borom am te am jël ji to an ma sam digeen mu dess man de mangi fi cheikh mbake mu mangi fi de nay mu ta sax ci ndigal tay ton to ton to neex wa tan bi seigne mbake sax mu mangi man tay waxam lekkal na la koy joxale yow batam di jëm suuf ta bu mjek ci tawat ak ak jeex day ko wax tay baye ma ne ko ma man ma ne sey ba du neex tay bu keuram ba mu set bu keur serign ba mu set raxas ndabam ba mu set tay daw xulo ak ak xex tay tok ga kay ak kay re tay waxam ko ñe nak batam di jëm suuf ta bu mjek ci tawat ak ak jeex ne muru tay baña mer tay sam sam bu wer tay jappe
0: jerejeuf ma sha Allah jerejeuf jazakum Allah khairan wax ju am solo la kuko nekké sa négu sey di doko recc di togg muy neex di balé muy set di ciuray muy xéñ xet gu neex ndax itam nak gorit liko meuna téé lolou bokku na ci dé yoral ko biram bi mu baña xif baña mar yoral ko li nga xamanteni tam moy kërëm gi samal ko ko muy set di sel waye yow ci sa bop ngay set di sel ba mu sawar ci dila jégué waye top liggéey bi rek melni soxna anta di daw rek talo dara wallahi alazim amna fi ñooñ nak tolu ñoo top to seeni borom kër man ci la bok xeyna top liggéey bi top deureum bi ba faté borom kër yi loolu tam suñu borom sant ñuko salalahu alayhi wasallam sant ñuko dama ne liggéey bi bumu ñu téé top to borom kër yi na borom kër yi amul luddu soxnam bu wacce di sonu yawit nga won ko ne ko mala gëna sonu mu fas kanam nga fas sa kanam

am waye nak malheureusement sunu rew mi ñu ci bari wax deug fa yalla fiñ toll ni doyna war do xam sax nak problème bi mom kenn nak ba xam goor gi rek la wala jigen ci kep la ndax amna ci lo xamne rolu jabar la yo rolu soxna waye amna lo xamne rolu li nga xamne moy borom keer bi la bu borom keer bi goor goor lo di def lu mu man yamit goor goor lo di def li nga man ci li la war bo meunut lepp tam nga def effort waye do bayandiko rek wacciandiko rek top deureum bi nga xamne tay lo ci am du doy ta suñu demet fi len koy baye ta la ngay xam len de njabot gi ci biir keer gi ñom ñi ngi yobbi seen beut di xol nepp no sayé tay rawati ne budé dom ci jigen bu démé keur dékkaram non la fay sayé ndax sama yaay ni la daan doxalé manit ni lay doxalé ta bu boba dina don galankor bu reuy bo xamné ak joko gaddu lay don ndax ya ko warona yatta yero ko ya ko warona jox exemple ta joxoko ko waye li nga xamné yoon wi nga warona tek tégoko fa motax gor gor lu warna ci soxna ci waye warna ci nga xamné moy tamit borom keur bi ndax alali adna mom kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram amul lu fi dess bu touté day jeex bu baray tam day jeex kon nañu fexé ba buñuy dem li nga xamné moy mom lañuy yobalé mu doon def ju bax bayyi fi sadaqatu jariya mi nga xamné sa yuma defay waxtan fateliko sadaqatu jariya dara gënu ko ta li ci gën moy dom ju bax jo xamné bo de dom di la ñaanal ta dom ju bax nak ay nelaw mayewuko dom ju bax xolo di irak irak ak sa borom keur duko maye de dom ju bax muñe koy maye ni soxna jaara muñe won ci keur borom keuram bi tay ba takusan gi tay ñu tuddé ko ko dajé fi ngir jëmmi soxna jaara bu so nañ sétat jaar jaari soxna jaara way nañu némé ko wat jikoy soxna jaara jën la won nañu xolat namu don doxalé namu yaato won di togg muy doy ba do ngay dan yakamte ak ayam di rot muy bari ba budan rot pan ba ci yoon wala ngay dab di tank di nan ba mu jeex mo ñé ko wat bala ñew ci kër ga ndox ma jeex mu delu roti wat ndax xol yoy tay yaato na nonu ba tay sunu xol yi man de sama xol mom yaakar na lolu bu doon mëna yal na ko man jafena wallahi lazim jafena waye nak ku sabab lu sunu borom jappalé la nay togg gi di doy na ndox mi di bare na kër gi set nañu muñal doxande mi sax ñi ñew ci kër gi ndax bo yaato ku ñew war nga ko mëna bot ba bu señ bi indé keneen nit mu doon ñaarel bu ñew ci kër gi wala ñettel ngay aaw jëm ko bot jëm ko bot ta xamna yalla mo len may lolou droit bob pour ñu tak xana kay ñu len di ñaan ñom ñu xam li nga xamne droit yi war ci ñom buñ takke ñu mëna yamalé limay wax rek di yamalé soxna yi buñ jengget mu bañu fess ndax yalla neena walan tastati'u an ta'dilu wala harastum wala fala tamilu kullal mayli fatazaduha kal mu'allaqa yalla neena mom manam yamalé yombul ñi ngi tak rek di indi yamale nak yombul mo xam bu fess ba wala bu neub ba waye yalla neena ngir yalla bul jeng ba sa mbaxana kep wad jeng ba sa mbaxana wad neena moytul lolu way te lolu bari na fi am nda toj nda du taxa bari nda lay bo amenda tel nda la nga yoron ba legi nga meena lim say nda waye tak na ki moko yor mo gëna nek xalé mo gëna am feeling ki xam nga ne duma ko yamale ak mer bu magat be mer bi da ya ko taxa magat ndax bamu cey tollu la and ak yow wallahi tay boko jeufandiko bamu magat ana ngor bum fi jeex muk nañ xol dem bang koy wuti diko labati ci ay mbokam wallahi bobu bari won nañu ko beug mu bayi len fa and ak yow kon bo amé ben ñaar ñett ba ñent bul fatte ku ñeek kër and ak sa ngor ouf ko oufi domam waye bu ko boddi ay domam budé ci rew mi ñu mujj dem ci assistance sociale ye ñu sop sen ngëm yaq len do ken dot len jarignol lima waxon leg ci ginnaw dama ne ngor nagn koy jital ci sey comme niñ ci wara jitalé muñ ndax as-sabru nisful imani muñ nak moy genn walu gem yalla bu l'islam donon jëm ju taxaw boko xaji ci dig bi rek muñ moy xaj ba kon yow mi soxna ne ci kër gi di sey tay muñ jappal ne rek yow sa xaju gem yalla matalé nga ko ndax yaangi muñ señ baangi lay wax lu la nakari tontu wo li war ci yow defuko yaang koy muñ leg leg nga togg mu saboté yaangi muñ njabot gi ni nga bëgg ñu mel ka amago ko yaangi muñ seen baye nga leen di xass di saga ka door ka gërbal yaangi muñ bobu yalla du ko massa sank inna allaha la yudiu ajral muhsinin ndax yalla mom muñ mom boko defé bu na la leer na yaangi and ak mom yëkëti sa loxone ma ngi and ak yalla waye ma dessu wat ci njabot gi alquran dal buñ ko saxale ci seen dënd yi insha allah duñ massa reer ndax dënd bu alquran nek neew na lu borom di sanku waye buñu jëlé nasaran bi rek bayiko ak ñom do leen yobbu fañu jàngé alcorane jéemo xam la nga xamné mom lañuy sét ci alcorane ñu mën ko
lijeenti wo len

juma ji waye lim digge ak daale ko ci ñi xam ñoge taxaw wala ngi degge ni ben juma bu am lolu budul juma am gi do ko lo gis ci mbind lolu am solo la mbokk yi te lu mata baye xel la so defé lolu mo lay joxe nak in la ci nga xam solo deug deug deug barab bi waja'al bina'i bina'an 'afiya lepp jamm la ndax amna jakk yo xamni te bina mo juma ji rek jakk yo xamni yalla wax na allatheena taqasu mahkidan diraran wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minina wa isla liman harraba Allah wa rasulahu wa amna jakk yo xamni lor trompe rek la ak lu tekkale la lolou lañ ko tuddé jakk waye amul deug deug maana bi jakk am ndax lam lambo bi nak lim lambo lepp nak njegalu yalla la ak inshallah taala waye bu ñaan yalla ni ko def manam jakk jo xam day nek tabax bo day nek day maye jam dem aduna jam alakhir afi ta dareni ame sa dareni wala may afi ta dareni mom jubaaji da lay may jam aduna bo ci liggey ba nga am taxaw ba taxaw damay jami alakhir fa ñepp bëgge jam waye ya juruni ila khuyur safiya dalay ñoddi jëmele ci manam mom moy wax waye day law ba ci taxaway bi mu wax nga am yool yo xam yool yu sel la yool yu bax la yu bax la jumaaji mbokk yi dokay may wajal bina'i bina'a ilmi xolal ñaata ñu ci xam lo xam yo xam jumaaji dañ amé xam xam lepp bo xolé da do ma islam bu ci as jaxate xam ni ka sa lekat señ fallu moko fi créé indi ko fi bo yep bu ko sen bi ñaan bobu ka sa lekat ak juma gi sore nañ wa amali misrati wa hilmi jef andak sunna andak manam lewet andak manam lu xel nangu bo yep juma gi day suyé lool juma gi suyé wu lool rek señ juma dess na lepp lu juma laaj bo dem tay gi masjid nabawi yep dafa am xam xam ba yep marax jumaaji man gëm na da ngay dem sa manam ba ci am da ba am bir jumaaji halaqa alqur'ani la ci am ku bëgg jàng alqur'an bo ñëwé fa fek ab cheikh tok fe ci ruqba la jàng mu teel la corriger la da ci am parce que limu ñaan lepp xam xam bi mom leer na waye ba ci bir jumaaji da de kam yi ngay fofu ñu jàng alqur'an ma lolu amna alqur'an amna ci fat bu amna ci ay ana day patch bo xam dana amal ci bir juma ji insha allah taala xamante yi ni meuna jog ni mass occasion gi jang melni mor mbay ñew fa rek juma ay tuba tok rek beug jang aw saaru alquran kërëm ñew rek fekk ba tok di mëna ko mu jang ko ba man ko mëna demat xam bi wax sam liggey nga liggey wacc joge ci mass occasion bobu liggey wacc ñew ci juma julli ci timis ba ge ba suba ba yor yor am ku tok fe nga ñew saaru beug jang musalok nga jang ba dem yépp day am ci juma ji insha allah parce que da ko ñaan na madid na wara mel rek te jamono ji juma ji nim ma xam xam jamono ji ak jamono go sin tuba di wax sin fallu di indi ba as jaxata ba legni da gisu ben ju ak nim ya gisu ben juma ben non te boba gay trewu juma yi da wara am yoy sa bo xole da la ub jullu tej bayyi non sin mo rekete mom xam na ni juma ji mom lay nek bina'a ilmin lay don boy jamu yalla boy jange nak pour no xamno jaamo yalla waye bi jaba mu nek juma jo xamne waja'al bina'a bina'al ihtida' dalay jindi fofu la may mbir bi ye ñaan yalla bo fi ñoo da ngay bax da ngay jup da ngay bëgg yalla ngay bëgg ak hidayatu wa takfi anni kayda kulli di'atida' dug zalikat dafa garantir mom ko baxi juma ji da ko garantir ci garanté bu am solo lolou motax juma ji solo ci am ak fim tollu señ bi nga xamni manam kawé na lol té yaat na lol man na may nit ki jam nitu yalla ki man na may dom adam bi mu am ci ngeureumul boromam ci ngeureum yu yaat yo xamni man nako bañ am ci yenen waye bi mom takoy jigé lol takoy yomb lol dox mu yomugul dox mu jige ko moy ci ko mom fondé ko

goor yi non tay ji bo xolé xalé yi jeune yi nek ci yi jangi danaka don ay adolescent ko ci gis mi ngi lettu tak ay jaaro beut bakkan ci goor tatoué yaram bi di sol ay tubey yo xamni tay ji mëno xam ñi ban jaaro nit lañu doon lolu dugg ci culture jambour la bayyi la nga mom ma yaakar ni lolu xeyna parents yi ak communauté bi am nañ ci responsabilité ndax nak ni mako waxé won sank kilifa yi nga xamni tay ji ñu jité aduna bi yor ndombol tank yi nga xamni tay ji ñoo doole lepp lo xamni luy ñaftef la ci aduna bi dañoo tek les moyens pour nga mën ci yegg moy ñi mu doon lim sank nga xamni tay ji danaka nenañu doomu adama lepp lu mu xalaat rek te bëgg ko def danaka dagalal nañ ko ko ñu nekk ci société bobu lañ tollu jamono ci ñu war ci liggéey nak bu baaxa baaxa baax xeyna liggéey bi niko l'islam waxe rek bu la dara metté bo amul doole jog xex ko rikway lu mu tuuti jugal sax nga xultu ko way fiñu tollu jamono ji ku titul rek war nga sétat sa bop ci société bi dañu nek ci société bo xamni ken mënutul mimal ken dara da ngay xey ñu netali lo xamni ci sa mbokk ci sa njabot danaka aduna day bëgg tukki ci yow loolu nag xëyna li ñu ci mëna dimbali mooy une grande communication di waxtaan wàcc daaneel yenn mur yi nga xam ni moo nekk diggante ak sunu njaboot diggante ak sunu soxna yi ba xëyna yu bari dinañ ko mëna seetlu ci sunu njaboot di am it benn bët toujours boo xam ni da nga koy bàyyi xel ci sa njaboot bul ne mukk sama njaboot mën naa leen waatal déedéet nañ leen di am vigilance di waxtaan ak xale yi di leen yee waaye di leen bàyyi xel beneen bi aussi fii gis nañu ne yar fi jafe na lool ci diine léeg-léeg dina metti nag nga gis nit koo xam ni bu lépp matul sur le plan administratif jël njabootam sax yóbbu leen Sénégal ñu jàngi alxuraan wala daara day metti parce que tey ji yoon léeg-léeg daf la koy tere parce que xëy na boo amee nationalité boo ko defee luñ lay wax dañuy dindi résidence am su boobaa bu la ko jaralee nga inscrire ko aéré yóbbu ko ci say mbokk Sénégal defal ko résidence am bu jàngee ba wàcc nga dellu si waat ko waaye dafay mel ni léeg-léeg ñu bari xëy na kom biñ ci am daf leen di note ba nga xam ni gone yi duñ toog fii duñ toog Sénégal loolu nag wax dëgg yàlla lu mat a bàyyi xel la ndax fii galfan nañ fi lool ci wàllu yar ci wàllu

alal wusul yi moy nga am moyen bu ñu yobbu ba makka ci tagenu ni moyen bi moy am avion bo war wala gëlem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia da lay wax ni bu fekkoni amo gëlem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yeug nga ci sa bop wiru yaram go xani man nga dox ba makka sharia neena doxal dem doxal nga dem aji wa mané dox ha kay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja masihatul badan andak nak sa yaram wir nga am wiru yaram amulo ben lolu meuna galam ko ci yoni ci xeti wir ye waw legi ay ja bu condition yoy dajé sari anina demal nga aji ñun nga aji waye nak bo ñewé ci sunu rew mi mom wax deug yalla bari nañuy dem makka té condition yi rewé ni rut wax deug yalla bari na lol lol lol lol ñi dem makka ci deug deug makka waru leen makka waru leen da tole nak ñun wa senegal aj makka mom titeur lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun senegal mom aj makka titeur lañ ko def ta aj makka dugg ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko boko mané def ko dong waye nak ñun wa senegal mom gisee wuñ ko non day gis ko xani mom bu añé du rër bu rëré du ndekki waye fu mu toll li nga man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lolé xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

nhìn bẩn mà đi. Bẩn mà đi muốn trở về đây luôn rồi đấy. Yêu sao anh em muốn đẹp pass bùn đấy, đẹp pass đó người ta coi ta cái đi khôi liền. Mu jaral la nga bok ci ap tek ngir gagné biya makka gagné biya makka mu jaral la nga nek ci parti politique ñu yak kessum rew ma jox la ni la yebul sa yaay makka mba sa baye xam nga ni ala ci sa baye demé makka degeunul de yalla xam nako kess noir rew mi la ñak rek tib ci jox la nga aji makka seigne touba misal nako neena neena bari na gaay ñoo xamni seen yoonu makk mu na mënu tuuf ñu ndax awan ñi dem makk bagant nañ palé ba tayi lijeenti ay biye bagant nañ palé ba tayi pour lijeenti biye seigne touba neena gogo aj ouf tan bari na no xamni wa senegal mom ni ñi defé ak aj makk mom yalla baxna ku bari yermane la waye dal doyna war ak makko xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan makka la djim fo djim do fay sa bor yi nga gis directeuru societe ben dc maye ay biye makka ci employé mi kenn fayeku wul kenn musu ko gis yalla xamnako waaw yaangi maye ay biye makka da sa employé yaangi len amé li bor yow ay bor di maye biye mak ken musuko gis ya ay maye ay biye sa employé kenn fayeku amna ño xamni yaangi len amé ay salaire yu bare bare ay wéri salaire yu bare wa tay maye biye mak mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari biye mak yi nga maye ak Senegal ak biye makay ni mu séré wax deug fayna ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci def stop la ay makka nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makka ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku

nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom do bo ré mëna dama bëgg dem penku rem bu dé penku do nga bëgg dem kay jël génn sénégal côté yi penku la fi rek bo fi déman penku la fi aji makka ngay def ñal damay aji makka ma fass yéné aji makka lool moy départ bi waye yéné ji dëgg dëgg famay tabé moy bi ngay armal fofu ngay tabalé yéné ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jëk ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisu tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñakelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci hajara mama don wax ci bañ ko indé ci ndand fay fay niko fi moy sa appartement génné ko kër aawa ba jélé ko kër aawa bu yobbu ko ci ndand fay fay ñu xuma la jël sa ñaarël yobbu ndand fay fay waay bo jëlën sa ñaarël duggal ko ci pantré dong hé ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci farata aji la bok momit daw safa ak marwa daw safa ak marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñent yi moy farata aji taxaw arafa arafa na nga fexé ba bo xeyé bala jant so nga taxaw ay bu jant soyete taxaw wa fa arafa raw na la deweneti rek aj makk mom perte nga ko deweneti wax sallallahu alayhi wasallam neenu al ajju arafa aj deug deug moy taxaw arafa fek taxaw arafa daw safa ak maro wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bu la recce jeexna amul nes ko meuna dabatalé meuno tour deret bam jangu ken mënatu ko jang li wala di wax jang ci fini deweneet rek nga acci wat donc kay acci wat rek arafa wata ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa nga jantu soye arafa bo fa taxawal 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponk ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bok na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey bu dé ñu mel li ñi bayiko côté maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci showu bi sénégal ci lañ bokku lu melni sam misra ak sénégal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu acc fawu ñu jaar madina buñ jaaré al madina seen mixa moy fiñu arme fiñu xani fa lañi armalé moy fiñu wax juhfa bëgg buñ wax juufa fofu lañu armalé ñoom ki sulayfa ñoom la bëgg wax waye bu fekke jaaru ñu madina nak ñoom juufa la ni ki samak misraq ahlul maghrib ñoom juufa moy seen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu fekke ni dañu jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bereb buñu tuddé sulhulayfa lool la bëgg wax bu fekke ni yalla da dowal té mo gëna bari légui boy aji makka té bayiko ci soowu bi fi faaw nga jaar madina wa sénégal madina jaar motax sulhulayfa fofu lañuy défé seen mexa ñom fofu lañuy armalé
ñu armalé bu dañu melni Hira ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñu tuddé Saatul Irq moy seen bërepp bu miqa lu Yaman ñom yalam lam moy seen miqa ñi bayiko Yaman fekke ni jaar ci wuñu Madina ñu jaar ci Madina nak batay Sul Hulayfa moy don Madina mom ku fa jaar rek Sul Hulayfa fofu moy sa bërepp bu miqa fofu ngay armalé ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su baba bo sel melé rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu wo dagana na fi la bëgg nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka te julli ñaar rakka na fi la doga armal maam armal dal ci gatal dañu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepi door ci duggu muy julli ñaar rakay na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepi dal di armal bo xese armal nak armal dañu bëgg mu sosolo ak ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna ni ñi defé ca ngaayel farata rek man ca ngaayel farat rek man nga ca ngaayel sunna lolu daldi armal nak commencé labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ama lak wal mulk la sharika lak bamu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kero ngay duggu makka waxu ngi len nga forcer sa bop bay wax bay xexet dedet waxu sété ak bakkan rek nga wax sété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yene gan aj nga bëgg aj do armal bu nopi nak soga yene gan aj bi ngay armal ci ngay yene aj gi nga bëgg aj ñetti xéti aj mo am tan ci bu la neex tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insister nan man aj gi yonent bi defoon la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanam mu bayiko ci ak limu wax waye li nit wax mu saxal ko lol lepp mok limu jëf ño bok arté sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bu la nexé nga yéné tamattu' bu la nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bu la ci neex defal al ifrad moy da nga yene ak makka ba nopi soga dem umra ji koku mom bu defé lolou mom du def liñuy tuddé adyu manam tour deret du ko war du ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi ne moy bo nopé do ray gatt bu fekké ni amulo ñeegu gatt man nga def ifrad waye tamatu ku ko def bo nopé di nga ray am adieu naka no nit xiran ku ko def bo noppé di nga ray am adieu ifrat moy da ngay aj makka ba noppi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah daldi yewiku dem ci say soxla lolou li gëna bari nek journaliste yi xeyna ñoom ñokoy soxla ñoom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umra daldi nopi ci lolou sala sa yere dem lijeenti ci say business ba waxtu aj wi jot nga ñew daldi armal dal dem aji waye bo nopi di nga lay am gatt khiran moy ki boole ñaar yi bobu nak mo gëna noppale waye nak lutay di nga lay gatt mom khiran moy ki boole ñaar yi moy bi ngay armal ngay yene ni asna yene umra ak aj asna yene umra ak aj su ko defé yépp da nga leen di defando dal di ci genn yow légui nak yow mi nga xamni ray am ak yu de la wat ci amuloko ben say réal jeexna mëno jënd am adieu
ginaaw xam nga ni yoruloo lu mën a jënd am at yu kon ci biir aj gi da ngay woor ñetti fan te fekk yaa ngi ci aj gi ñetti fan bu ñetti fan yi matee nga daal di bàyyi nag ba ñibbi sam réew daal di wooraat yeneen juróom-ñaari fan dolli ca muy fukki fan muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xam ni amuloo am at yu loolu mooy sa atte loolu mooy sa atte loolu mooy sa atte ba tey am na yoo xam ni boo ko defee am na ay alamaan lu mel nii nga war a rey am at yu parce que dañoo bëgg booy aj màkka nga fexe ba boo xasee armal mayatuñ la nga rey dara loolu xëy na yoo xam ni nii istisna nañ ko ci ni ki luy lore ak yu mel noonu am na ay quelque bàyyima yoo xam ni wala ndog ment yoo xam ni may nañ la nga rey ko te dara doo ci am bàkkaar waaye nag bu weesoo yooyu ceeñ sax mayu ñu la nga rey ko bu fekkonte ni da ngaa gaañu ci aj gi te loolu nga xam ni moom nga gaañoo mu am ci sa cër yi loo xam daf cee dagg bu fekkee ni daf lay sene ba nga jekkili ko ba tey am na lu ci war ci alamaan ni ki sawee dafa damm te boo ko bàyyee noonu saa bu dalee fi barab nga yëg mitit wi nga jekkili wewi ndax terewal nañ la boo xasee armal nga daggati dara ci sa yaram dara dara dara dara su boobaa woor ñetti fan mën naa jang yenn yi bu fekkente ni mënuloo woor leel juróom benn miskin ba tey dana ko jang mbaa nga rey ab gàttri yooyu yépp dana ko jam dana ko jang mën na koo jang kooku nag mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki daal lim def bu boobaa nag la atte bi dooga ñëw ñu ne ko nangam nga war a def nangam nga war a def wala ndiki tey da ngaa royoon benn hayawaan bu boobaa atte bi mooy nga fay aywaan bu mel ni bi nga rey ci aywaani kër yi ñu ki tey ma joxe misaal bu fekkoon ni da ngaa rey kiwël da ngaa gis kiwël nga rey ko kon boobaa dañ lay alamaan ni léegi il faut nga boo ñëwee da ngay rey bay saraxe ko yu mel noonu yooyu ay détail la xëy na moom sax daanaka moom yooyu jamono laajatu ko parce que gars yi bu jëkkoon nit ñi dañ daan dox ci àll bi di dajeeg ndog ment yooyu te léegi nit ñi avion la ñuy jël ndog ment yooyu sax duñ gisante ak ñoom far gisante ñoom far kon yooyu bokk na ci farte yi bi ci des mooy nga fexe ba aj gi bi nga xasee armal mayatuñ la dara lu wër sab cër loo sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor lëkkaayoo benn bi laxasoo bi ci des maanaam ñaari sarbet woddoo benn lëkkaayoo bi bu dee góor bu dee jigéen moom may nañ ko mu sol yére bu ñu ñaw maa muski la fii yi amul problème waaye nag mayuñu ko mu takk lu wër ab cëram ni ki montar wala ndomba comme ñuy takk ndomba wala yëpp teral nañ ko ko yëpp teral nañ ko ko moom daal day mel ni mu néew rek booy aji màkka daal da ngay mel ni mu néew ci gàttal bu aji màkka da ngay mel ni mu néew ci gàttal waaw da ngay mel ni mu néew lépp lu ñu ñaw daal da ngay fexe ba teqalikoo ak moom da ngay fexe ba teqalikoo ak moom bëgg nañu bu fekkee ni ak si nga màkka ba dugg makkatal mu karama nga def direct ca kaaba ga sopp nañ lool boo demee ca kaaba ga bay dugg bu fekkee may nañ man nga ko wala mbooloo mi maanaam amul xataay bu la ko teree def li gën mooy fa ñuy tuddee baabu say ba foofu ngay duggee dugg ci biir jàkka ji dal di wuti xajarul aswad dal di koy fóon dal di koy fóon mooy li ma waxoon sànq ni ab tabax bu ñu jaxase sima ak feer moom lañuy fekk di ko wër lu ko waral mooy ndigal bu woon ndigal dañ naan moog suñu tabax yi dong ñooyam ñu wër suñu tabax yi waaye gis ngeen ndigal la tax ñu fi bàyyi tabax bu mel ni boobu dugg ci avion naaw ba foofa dem di wër tabax booba fekk fa aw daj bu mel ni wu ñu bàyyi fii dem di ko fóon lu ko waral mooy ndigal al ism moo tax sëñ Touba ni
la taf'alu khayran bi ismi bi khayri ismi ndax fal ism sartun bi khaboli sahn bu len def dara te amulen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga buru won ak ndigal daj wawé ngay fekk fo diko fon baye nga daj wuni mel fi mbaaw ko baye ndigal motax motax bo duggé ci jakka ji nga dal di fon al ajrul aswa amna benn bis sayidina omar radiyallahu anhu andak sayidina ibn karam allah cha ñuy aji makka biñu aji ñom ñaar biñu accé ci doj bi nak ba wara foon al ajrul aswa omar mom xam ngeen ko ci walu tawhid revolutionnaire bu magla mune yow ajrul aswa dama gisone yonent bi di la foon waye bu mako gisone duma la massa foon dama massa gis yonent bi di la foon rek waye bu ma gisone yonent di la foon duma la massa foon ndax xamna ni njariñ ak lor nekul ci yow njariñ ak lor nekul ci sa loxo neñu seyna li niko ay omar na ma ne ko ah ak kay ajrul aswa na ma ne ko njariñ ak lor ngi ci mom kat niko bi mana num amé seyna li niko ko rabbu sun borom binde roy ci ben bata xel ru yep sun borom def leen ci ben registre mu ne amuni dafa ngalo xeer wi ñu wax al ajrul aswa niko ngal mu nga yalla dal di ko koy sol mu wann ko muni kep ko xamni ñew nga fi ci makka aj neegub yalla bi fon al ajrul aswa bu yowmal khiyamé daf lay témoin muni yowmal khiyam mom sayna li yowmal khiyam al ajrul aswa sun borom da koy saxal ay beut saxal koy nopu mu taxaw buntu bis penci di xol kep ku ñew muni sun borom diw mi de amon na kat nuk aj manon na aj moy dajena ci mom ba aj sina sedel na ko ni ñew ni ci neegu yalla ba aj sina sun borom na aj kon doxal duga aljina muni diw mi nak mom manon na aj amon na kat nuk aj waye nak dal lankon bañ aj man gisumako sun borom ne kon jaral fi dem safara wali asbila muni kon kay amna ndariñ am lor sayna omar tanya bu de lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxante ba sa bakkan man ca dess bu fekke ni mbolo mo da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti war sa loxo fon ko te bokay fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon première chose bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul te mëna talal sa loxo tek ca yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa daldi wagnu ko at fon loxo bi baxna baxna waaw seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gandi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggey bi mo doon liggeelu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñu yamale fa waxtaan benen yoon inshallah taala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nek a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngo inshallah taala ñu leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal lako ca te jëm yalla subhanahu wa taala tax inshallah taala daara jigeen ñi ni ngeen ko xamé tambali na depuis gamu ga momit bok na ci lima xagn jot lol xam ngeen jigen mom dafa sensible bok na ci lima xagn jot lol waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxe sun borom tabaaraku ta'ala sak ko ci gidin ni tahawunu ala albirri wa taqwa dimbulante ci lu ju ragal yalla tekki wul ni nit ki day am alaram rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam ci def yalla bi domi julit ñi dañu leena wara yar ah ma bokku ci ñi yalla natto may jema xam le téré bi waye bokku ci ñi yalla nattu ñuy jema yaré suñu kem tulay katan ci njabot gi fi ne bima ko yagga waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajé wala seeni wajur xawma len mo dem joxe loxo sante wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytane wal
yal na yalla nangu jëf yi def ko ci sun téré jëf ñi nga xamni dañuy domp seenu ñaq diko ci duggal fep ci bu ci am do nga lek alquran giñ fi jang yi wayawmal khiyam yalla bu mu la ump yalla bu mu la ump donte man nañ leen wañi ci baram ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jëf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jaynaba sa ñi nuyu sama xarit ba serigne kosafal ak mbollem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan wote ñi diko wax serigne mor mbeng bari won lu muy wote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wala amna rakam gi ni fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nekk dana mu yënni fi addiya momit way juroom daf fe bayiko way juroom wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi baraka ci cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlëranti won ak ñun ci émission bi ak daara ji faté wuñ ci kenn nga ñi dégg nak man na am waye taxul ñu faté ci kenn nañ leen daal ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëmm yalla rek tax jëmm yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama fiqona yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba légui seen tour yaangi fi ñu di leen ko ñaanal te jëmm yalla ji dong tax ak seenu taxaway kon nak ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokkel ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ngi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juramu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ngi ñaan taxaw gi muy taxaw way juram wowo yalla yalla yalla bu ko njariñ la ump inshallah taala jere ngeen jëf serigne Modou yow sama digënté yow ñepp xam nañ ko nima ko faral di waxé buñ ma doon wañilo ñima gëna bëgg ci kaw suuf nga xam ni buñ sañoon bant duma xuri bu may lim bu ma tambalé wu ci yow du mané ben yaay doon ñaar bu ma tambalé wu ci yow yaakar na ci yow li ñi tambalé waye ma tambalé wu ci yow du mané ben yaay doon ñaarël ba yeg na sax bëgg ci man sax fonkel sax japp te jëmmi ci Ahmadou Bamba ji do mo tax na radiyallahu anhu lool yeg na ko bu baaxa baax yeg na ko bu baaxa baax ñu ngi di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazai di leen tuubal te di leen jéggulu gëja amuk émission bi gëja amuk émission bi nu daralul ku yok ciéré yok ñeex rek la waye yene jaangi fi bëgg gaangi fi fa sa bu amul rek day fekk liko waral moy galankor responsabilité yu bari yu tégué ci sa loss té mëno ko ñakk baña taxawé lool doom ko sabab lool doom ko sabab ñi wax suñu borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimmu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

suma netale tek ci wirna lol moy lu doomi serigne bi wala ko ko fi fek wax wala mu bind ko sa suma binde wirna kesse moy luma deg ci mak mu jele ci ko fekke ci tere bi sa suma binde siwna moy lo xamni kako wax jelewul ci ku fekke waye day samu dine sa suma binde wirna moy lu wër ci barab yu bari nakoy netali man nañu wër man nañu mel nuné sa suma binde lolou moy gattal gi dag na ci waxi kudul serigne bi dara wala mu am xéti netalen yu bari ma jël ba ca gëna gatt wallahu ta'ala aalam serigne touba khadalahu law makhtar lo neena bula bakkan wowe jëmele ci lu bon na nga wuyu suñu borom ci wuyu bula banex wowe jëmele ci grir na nga wuyu sa borom ci njub bula aduna wowe jëmele ci wor na nga wuyu sa borom ci top bula shaytan wowe ci moy na nga

ngir orowat lu ustadu sew des ko dok ci xarnu bi cheikh bamba yaay ngeen ji wurus fogen anyar dalirus warzul wajidut urus day nga takayal xarnu bi dem nan la ngay sun takay disun bitin dila jaay ya gani baye gani ni jaay ya gan qalit xarnu bi cheikh bamba yaay ab libi door lambour de

Tiarba mayadi amnavet. Fibinga toil gipuet. Benga munyor gum gabafat. Nga dunal bakar nubi. Dunal nudi sengjabot. Wadmen wakubot. Tesutra numainumbot. Nilen amin yen karmubin ya fek waji ndorandaay nga fal ko bolé ko ke gay ne do mi mam seyna bu njaay lampi won ci karmubin ya fek waji ndorandaay nga fal ko bolé ko ke gay ne do mi mam seyna bu njaay lampi won ci karmubin murid ya yo sen ngeeram serinji ayal sen xaram bin la ji sul ni xaram fajal ni ay xarnu bi cheikh bamba yaay ak du yor serinji ño don jawli ber waji la nemmi falu bur salem gu neena xarnu bi wazabighon sabighon yalay borom tun ba yakon e way gaay bi jakon ño yobu mboti xarnu bi ñaraf lewon waddu nalen ñaraf lewon sedinalen pour yak gamon wa matnalen bañ wam matale xarnu bi ñeko bagon xeexal nalen ñeko bañon su xal nalen ñi xadi won ne xal nalen bañ del ci an la xarnu bi cheikh bamba yaay gay ndek ñelor ak ndama